0: le re ya khopela hle bana ba khosi ke le magola tsela nga re thekeng ba nna re mkhobe ba nna ba ga shumo di mwala shoko fa je dilong tsa moka malabeng a lena
1: ba la ditaba ba nna re mkhobe a bona taba go lokile sam.